yanran yanran kako aje tona yanran yanran kako lote pa leke woja be no lote pa leke woja oju owo nle da fi sise oju owo la fi sise oju mare o ni je feyin owo da gbogbo won abasenu esha mi ase ni gbogbo bi e tin gbo ekan ni 103.5 fm eka aroma eka arosa atupale enu iwe iroyin taaro to ni ojo keta ninu osu kejo odun 2026 maja to mo gbogbo ohun ti won ba so wipe aise magbiyanju ati dogbon se tori pe ma se won ni bikan ni gbe o ah gbiyanju se wo o le lewu ma sa yoju ran ma sa tojubo ma se koja ara re won pe nkan kan lewo ewo magbiyanju lati ba won se magbiyanju lati ba won je magbiyanju lati ba won deja e iwa pele ewo ewo ni e ka aro ma e ka aro sa e ka aro gbogbo ile o a ni jewo a ni sewo ewo e a ni tu wa ni je ewo fun rara wa lasoba mi oke atupale nu iwe iroyin leadership Iwero yi The Nation, Punch, Iwero yi New Telegraph, Fangadi, Wombe ni waju wala aro to ni. Nje ti gba, pe adeto un olu wale loruko mi, loruko gagba, leshe Radio 1. Olu tu agba pata pata fubo ubo ito. Ako ni ni janu agba pata pata. Bapa, nyeka ati atupale inu iwero yi. Ogbeni Abiola Peters Mukiwa pe akunjumo re laaro teni bo ba ngbo e sori e ta lori ah oda ara lohun olohun oba o si ni fi wale e je ma lo ni sisentele ninu iwe iroyin leadership to jade laaro toni ipinle ogun ibe na ni won ti kokko mu iroyin o tori pe won ni won ti buwa lu o ti di official wipe awon oju ona kan awon oju ona kan ni ipinle ogun modi ti tunse ti o si ma dogbirin gbirin bi igba won ba sese farun eyin baale ile agbatan ti won tun wa fi ore pa nje ti gbo ninu iwe iroyin awon ojise oluwa catholic bishops won ni won pe birikoto won pe birikoto won se ipade kan won si nso wipe alaga ona ye kan alaga ona ye kan eyin won be awon be leyin won won be leyin won nje ti gbo ninu iwe iroyin leadership eyi to jade laaro toni ohun na ni iroyin wa nibi ti won tin so wipe awon ti won mo oju leja oro owo ba ti nowo ba ti npawo wole towo fi npo si won ti so pe ijoba apapo orilede Nigeria won tun rerin ayo to ba di asiko isiro ni ati wa pada tun wa jabo lorilede Nigeria nje ti gbo e je ma fura lasiko ta wa yi tori wi pe pansa ofura pansa jano aja ti ofura ohun lo ma ndede jin oni le ti o ba ni fura ni o ma gbo wuru here ni oni tete setaniyan olodum ma je ki awon ajini gbe o yale gbogbo wa o won ni ekun omi won o ti dake lori e won pe e olo ohun gbo agboya eni to npe ere oko ti dake o ijoba apapo orilede Nigeria won o dake be ni won ni kawon ti won je emia emia papa lawon opinle to je ti oke oya ki won ma ti e ma won eyan won leti pe ki won yago ko iruwa ruwa ruwa ruwa fala fala nje ti gbo ninu iwe iroyin to jade laaro to ni ijoba apapo ijoba apapo orilede Nigeria won ni won ti soro mi bayo sub judge Tinubu awon eyan kan so be won fun ile Alhaji Atiku Abubakar lesi ile ise are lo so be wipe eni o ba joko nibi kan ni o so pe to ba je mi mo wa nbe enu dun ro fo o kare we duka iro o kare fo kararu a si re ja sawa loja amushin ka fi sori e won ni be ko ngba teyin o ba fi wa to efo
ti o ba so daada to bere si ni pakuta lenu e ni o mo wi pe un to un fenu ro kan lohun tun wa nfenu je nje ti gbo pe NDC ati awon ajo ti won jo sumo ara won won ni won tin gbe igbese wi pe ani are NDC Nigerian Democratic Congress NDC awa na ni eni ti o je ondije dupo are labe egbe oselu tawon na idi bi o ba ni di obirin ki je kumolu o why I decide to support Adeleke Olawepo Ashimu lo so be idi pataki ati koko to nbe nbe ta o esuru fi padida to si wa fi di pe won lo sinu egbe oselu lati se atileyin fun gomina lowo lowo ni ipinle osun inu we iroyin leadership to jade laaro to ni lowa nje ti gbo pe joba apapo orilede yi won ni won ti bere awon igbese kan lati ri wi pe power subsidy lori oro ina ba ko si je wi pe owo tawon eyan yo ma so ko tun ni ni alayin pin debi tara adugbo araalu abi landlord si tenant won ma wa da otu ara won woju ara won kabi kabi lori wi pe iro ni baba ti dogbon soro owo na ti o fini sibe mo laarin atunile atayalegbe be na ni won so wi pe iya to wa laarin ajo to pin inoka ati awon ti won lo ina nje ti gbo le sharejo 113.5 FM lo nte siwaju.

South Africa mo di BLMB bo ti lo nlo ti bo ko ma di wi pe owo awe ko si nkan nbe mo nde ti gbo awon afurasi apane owo awon olopa o ti won won ni owo ti awon afurasi bo ti le je wi awon kan won fi arapa lara won nde ti gbo awon agbebonrin ni pinle Anambra won gbe nigba ti won ri hun toju ti won lo sebi ba mo ba sare lokunrin to wa woju eyin to wo baba e yo mo pe nkan oju nkan lo nigba ta won eso alaabo opinle ogun ti won ni e ni gbe bi se iwaju iwaju bayi ni e ma ba ti ipinle ogun si bere atunse imototo oju najo clean ogijo clean up ori wi pe a o fe ohun ti o wa da howu howu sile nigba obinrin kan nipinle Delta dead woman obinrin kan lati pinle Delta won ti osikun ofin mu o kini won se eyan ma yi ku nle se radio 103.5 fm ipinle osun nipinle osun adeleke o se kilo fun awon ti won wo su obi se be lo beduo e nka bo ni abibo ni ani eye silekun wa ko n to wa leyin ilekun a ni faye gba amo gbogbo to ba hun fe se alafia na la gboro ri wi pe ojoba awa sirawa nipinle osun na be ni o won ni gbogbo e ti ki ti o be gbe ofiro to be jobu maker eni to ti je law maker kon so fun awon olopa pe e mu won dada be ba ngbo e ma mu won lo mo lo kabo in ba parade gbon te si waju.

0: ni won so oro yi o won ni fun ajo yi lati se aseyori ki pinle ko wa ni imototo o wa lowo yin ya loja o wa lowo yi eyin baba oja eyin omo oja eyin oloja ah owo wa na ni gbogbo e wa to je pe ta ba fowo gbewo yo je ko mo ngba te ba ti wa so pe eti yin ejika lo wa awon oja bi owo de market oja bi oja ba in shopping complex oja oba market ire wole de market egan junction market awon oja adugbo wa niyan BOA shop moto awon bi ti won ti pa o moto o berebe kini ona ati ri a se yori lori kipinle ko le mototo ati gbe yewo tele atun mo wa laaro toni tori pe korun ni yo ba ni ondoye kani Olayinka Aboderin lolootu kini oro teyin o fi gba iyanju eyin pe awon loja o ile yin te nlo e je ka fi oja ogba oja kan se igbanu ibi ani e ma da si ni e ma da si abi be ti kunju lawon eyan se tun lo wo se ibomi lati ma tun da si ti o si lodi sofin ijoba ipinle ko ko ba tasiko e lanfani lati ma ba wa da si nje ti gbo se be o nte siwaju nje ti gbo ninu iwe iroyin leadership eyi to jade laaro toni ninu iwe iroyin leadership to jade laaro toni un na ni won ma tin soro tori bi pe oro ati iroyin ti won kokko mu wa iroyin to ni ta je se ni tori pe ojo aje le ni gbogbo wa ta ba se nfoju owo sise a ni feyan owo wa danu oju owo ta fi sise na la fi jere ise ta se lase oba mi oke ijoba apapo orilede nigeria ati awon ti won mo oju leja nipa idagbasoke okowo lorilede yi ni won tin so pe ki joba orilede yo lo fokan bale ati pe ki awon mo orilede nigeria ki won lo fi okan bale o lori oro aje wi pe lasiko ta wa yi yo se enure ngba ti won soro mun ni won tun mu eyin ti oro epo robi eyi jo je pe laarin osu mefa owo rogun rogun o ti so kale sinu aka ikowo si orilede nigeria na lo je ki won ma so pe e je ka lo fi okan bale tori pe in didun bayi ohun na ni osun pada so fun ijoba apapo orilede nigeria papa leka ti oro okowo oro aje kile nta anti kile nta mommy kile nta ise kile nse eyin agbe fokan bale eyin onisowo e sa ti ni suru tori wipe ire gbogbo o nbo wa sin wa bo lorilede nigeria wa yi nje ti gbo ninu iwe iroyin the punch to jade laaro toni iroyin yi wa nbe o raye o fese mule dada o si tonu ara e bi ihun ti mo fi bere laaro toni wipe ina tonu yanran kako ninu iwe iroyin the punch na ni ijoba apapo orilede nigeria won ti so fun awon ajo awon ile ise to je wipe bi se ba ti di ko bo si gboro bayi ko di pe ise bo si gboro ka si ma wo pe akanse ise kan re ti joba ti won taari sita ba owo ta ma fi ran won ni ise yi lati se ase pari e bi o bai ti si eyi asimi na ke je ka mu suru ka wo fun gba die o ijoba apapo orilede nigeria lo ti so fun awon ministries departments and agencies lati ri wipe awon ise ti eyin owo ati fi se ise ohun ti o bai ti si nle e ma ma gbe awon ise be sita o to inu iwe kan ti federal treasury circular ojo kan le logbon osu keje odun ta wa yi na ni won so wipe accountant general for orilede nigeria doctor Shamsuddin Ogunjimi ni won buwolu iwe yi ti won si so wipe o ti di ofin gbogbo akanse ise ti a gbe fun awon eyan lati so wipe ki won lo se ta o si ti ri wipe o ti dani loju pe ngba ti o ba te ba ibase debi kan iwun bayi o ti wa nle ninu awon owo te lo lati fi se ise ohun e ma taari e sita tori wipe ka sise daabo ki se nkan owuri rara o be ni ki si se nkan to dun mo ijoba apapo orilede yi ninu bi ko se wipe ka fun won nise ki won pari ise ka si se sisi ise ohun ko di lilo fun awon omo orilede Nigeria wipe iyen gangan ibe ni apa abi to je oju owo tawon tawon si nwo nje ti gbo wike Yesam wike minister fun olulewa ilu Abuja ni won so pe won ma ti se atileyin awon agba atolori ti won so pe ti o ba si lagoyin ni onikaluku le ma se bi o ba ti se won amo ni bi tolori ba tin be gbogbo nkan na ni o lo labe eto ti won pe leto People's Democratic Party ni won so wi pe minister fun olulewa ilu Abuja Yesam Wike won ti ni ninu oro kan ti won te jade I lo mo egbe bo ni ngba te ki so mo ye hun nile wa gan ti won so wi pe omo ye hun afowora amo bo ti se nlo amo ba tin se nkan wa asala pe leyi won ni pe ko wa so mo ye ninu egbe oselu People's Democratic Party ti o lo ta kongbon lati lo du ipo are ka ma gbo etu to edanu ko si ohun to nje be won ni awon kan tin gbe epo yenu wi pe egbe oselu People's Democratic Party mo ni aspi won ni candidate won no mo egbe to kunju osuwon to ti e le gbianju won ni rara o Senator Sandy ona nko won ni yo lo fa won nigbati won si fi baba ngida wo moru ti won so wi pe awon yan ni ohun ni o se eni ti o se igba keji gege bi igba keji are to ba di ti won ba lo dije dupo ni odun 2027 won ni awon ajo INEC won si so fun won pe omoye tawon niyan o ai ni omoye te rara o be ba fe lodo ti yin gan e bere lodo tawon tori wi pe o po bi nje ti gbo ninu iwe iroyin fake agency scandal oro ti o ti kure we rara tewu e si wa ni kokoko bigba tiri aro sesitan self acclaimed director general of the controversial presidential foreign investment promotion council ile ise kan ajo kan ti enikan da pe ra e to nda pe ra e loruko gagba nile ise kan to ni se pelu awon ajo ile okere lati ma se ipolongo adeniyi adeyemi ni won pe oruko e won ni bi baba ti bi awon kan se ro wi pe ati fi ejo pa won be na ni baba tun se ntoka o wi pe o ku awon apa bi sebi won ni eyin bi kelebe ba bale a ma ko ori osi ni bale ko won o ma fara ko nkan o won ni opolopo awon eyan leyin ti adeyemi tin be ni agodo odo awon olopa ni won bere si ni bi won lere oro tawon na si nfesi oro ninu awon iwe teni to je agbejoro won festus ahigbe ti awon ko jade si odo awon ile igbimo asofin ati igun awon ti won se iwadi ni won so wi pe rara o ikata ana ya mo bi ana si eyin eni o si ji eni o je gbe ni yo ba so wi pe ki kugbi eni ba ti wa je gbe nkan won si nna ka lo won si ntoka o tun ti ntoka lo inu we iroyin the punch to jade laaro tuni ijoba ipinle ogun ti buwo lu awon oju ona kan lati se atunse won inu mi dun mo layo lati so wi pe oju ona baba nile ya nile baba nile baba a nile ya eyin olugbe eyin lati koro otun lo ezide di agbalumo ezide ita maje ezun tin lo ezide yana jagba ele ezide lafenwa odun tun e kare e tun tesi waju ezidorita lafenwa e lo ona tele eziya sowo osi bi eni lo si opo junction won ni e ku orire o tori wi pe ijoba ipinle ogun won ti buwolu awon ona kan ninu ipinle ogun bo ti le je wi pe adupe yi te se e tun le se ju be lo gomina wa nje ti gbo ninu iwe iroyin oju ona ogijo ohun na won tun so ninu iwe iroyin the punch to jade laaro toni ipinle ogun na ni o se mo pe mo ni won ti mu awon akanse oju ona eyi ti won ti bere si ni so wi pe a se atunse eyin agbegbe yi eyin olugbe agbegbe yi e lo fi okan bale labe gomina omo badapo abiodun ni won tun tin so oro wi pe se ri ogijo yo doti ke rara o won tin fesun kan won ti tin so bi pe orisirisi iwa abaje idoti ati dida awon nkan egbin atawon ile ise nla nla atawon ile ise kereje kereje ti won be lagbegbe ohun pe ibe ni won wa si biti idoti ati nkan aloku ti won o lo ni ile ise won ti won wa nda si eleyi ti won so pe o nje kawon eyan ma wa to si nfa iwa abaje ninu ipinle ogun ogun state environmental protection agency eni to je general manager fun won kende belo won ti ke gbanjare o wi pe awon oko yi to nbe nbe o e ma gba o awon oko yi to nbe nbe awon ri wi pe awon se awon atunse be amo buti sugbon oro po leyin enikeni eyan ke eyan ile ise ki ile ise to ba tun wa tase agere si dida idoti si bi ti joba ipinle ogun ba se atunse yi won ni irufe onitohun irufe onitohun yo je iyan re se yo je isuni didi ni abi boni ati wa pe bayi won sa ni oju oni ba oju re o tori pe awon oni se bi igba awon rira awon ri nje ti gba ninu iwe iroyin the punch ipinle eko mo pada wa o ade to mo ya araye mo lago sogun tori bi ba wa ni ipinle ogun mo wa ni ipinle eko bi ba tun wa ni ipinle eko atoke mo tun be ni ipinle ogun edumare oba ko ma salabo lori enikokan wa o awon eso alabo won ti fi enu atowo ofin ehin mu enikan to je afurasi o ni agbegbe abule ijesha ni yaba ipinle eko awon olopa ti won so bi pe won ti fi owo sikun ofin mu enikan awon eyan to nbe ni bi isele to je ki eyan kon re orun alakeji ti won o fe daruko ara won won ni awon agbesumo mi ti won wa gba emi eyan kan eni won pe oruko e ni Godwin to si je osise ehe security guard ni ohun na nse eso alabo ti won gba sile ise kan lohun na won ni awon ti won wa yi lati wa se iku pa eni na won ni awon omo ba won o ti sese ajuwe e o sugbon won ni won gbe oko wa won si da howu howu iberu bojo si okan awon aladugbo ni agbegbe abule ijesha ninu ipinle eko nje ti gbo ni ipinle eko na ni awon olopa won ti bere ise iwadi lori foran kan to jade nibi ti awon olopa ti won ti fi tipatipa mu arakunrin kan bo ti le je pe oto ni ohun to na ohun ta oto ni ohun ta awon olopa so wi pe Amarawa. Lagos State Police Command. Wani wanti bere she wadi o lori foran kan eyi to lu igboro pa ninu ose ti a lo ton yi nibi ti awon olopa ti won ti fi owo sikun ofin ti okunrin kan logbongbon wonu oko Siena won lagbegbe Festaki ni ipinle yi the command awon won fi oro yi sori ero ayelujara lojo Saturday ose to koja wi pe afurasi ohun ti won gbe lo si area e command ago olopa to so mo area e command na ni won so wi pe ki se igba koko leleyi ati pe esun ti nwa ko se awon osese ma gbo esun lori arakunrin ohun wi pe ata lo npolowo sugbon labe esale ketekete won won ni iyanrin bayi ohun na ni won ta afawon omo eyan nde ti gbon le se radio 1103.5 fm on te siwaju ede re asa re so si awon omo re
1: so ero ni kokon je yo sin le lokan ede la si fi nde ero ede aba ta won yoruba ma gbe ede laruge awon orile ede to ba npon ede won le a ma tayo jaburata nitori pe eni ba nse ede lede a ma rere lero eni ba rere lero a ma sese onise eni ba si sese onise nko iwa oniwa lorufe onitohun yo ma hu eni ba wa hu wa oniwa wa yi o yo jewo bere si sede re loni so sawon omo re ara ore ibatan ojulumo atawon labagbe re ma fowo osi juwe le baba re iwo ti le tin so tele kare lai tẹ̀síwájú èdè rẹ òun ni ìdánimọ̀ rẹ ìtanijí ìwáyé láti rédíò 103.5 fm tó kalẹ̀ kà sílùú ìkòyí ní ìpínlẹ̀ èkó.
2: ojo ola wa ni awon omo wa eyin obi e je ka ri pe a lu awon omo wa ni ilokulo omodun mejo soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo ni abi eyi ta ran lo se omo odo ti ku yo
3: aruna e bode o ile se amuna wa keja ti gena wa o
4: kilo de won se gena wa ah le gba ta de foga bet lowo ah adi tip won na
5: wallahi ma lo bi lada yin so na nisin
4: ah e ma danwo e ma danwo e mo po lewu lati ma so na ngba ta ise ilese amuna wa keja ngba wa no be lo so na to ba tin se ise ilese amuna wa keja ti won ba mu won po lo so na bi nkankan odun mo kan le logun le lo lati mo le Kaya Soran came out and full of what you want to say, Ilesi Amuna Wa Ikeja. Timothy Piranwa Be, Ilesi Amuna Wa Ikeja, to have a number to sit at Latic customer care one. Fuallaye, Abitaba Catherine Kakan, a Surakoma, sorry, 0201 700 0250, 0201 700 0250, Tabi, 0201 227 2940, Tabi Kakoma, sorry, 0201 700 0929, Tabi, 0201 227 2941. Eja electric siso on amusagbara dai lona tuto
6: Now, you can take advantage of the sports and outside broadcast services of FRCN Lagos Operations.
7: That's right. Let's cover your live or recorded events from school inter-house sports, corporate meetings, church activities, road shows, media activations, trade fairs, political rallies, marketing events, to sporting activities.
6: Take advantage of the massive reach on all our platforms. Bond 92.9 FM, Metro FM 97.7, Radio 1 103.5 FM, and online.
7: With our team of experienced commentators, an unforgettable picture of your event will be painted live on radio.
6: For inquiries, call 0803 382 8942 or 0808 419 3706. FRCN Sports and Outside Broadcast Services.
7: Ready to beam your events to the world.
8: The National Broadcast Academy, Ikeja Lagos, announces another set of basic courses in broadcast presentation, broadcast production, broadcast journalism, broadcast engineering, digital marketing, digital studio management, information and communication technology from August 10 to September 18, 2026. Lectures hold Monday to Friday from 9 a.m. for 6 weeks. Prospective candidates must be degree or HND holder, school set holder with credits in 5 subjects, including English language, may be considered. Admission form can be obtained at the National Broadcast Academy, 1A Adekunle Fajiwe Ikeja, GRA Lagos. For further information, call 0805-307-8029 or 0803-394-1805. For hostel accommodation, please call 0802-364-6683 or go on the social media platform, facebook.com/mdacademy.ng. Announcer, the management.

le o sese bere si ni ma so wi pe eyin lokan rara awon so pe awon lokan ninu we royin the nation to jade laaro to ni ni ile ise are tin face fun Alhaji Atiku Abubakar eyin ti won so wi pe African Democrat Congress ADC ton ba nbere pe eni ti o dije dupo are won da are won re won ni ibigba tomode iba ma po yepe po ni bigba mode iba ma sere yepe se mo pe to ba ni o mojo oja be loro yin ile ise are lo nfesi oro pada bayi eni to je olubadamoran si are lori awon olubadamoran are lori iforo lede ati ogbonu ogbeni bayo onanuga ni won soro yi wipe ki Alhaji Atiku Abubakar ki won kuro ni die tori pe ere omode ni e kuro ni dido ere omode ni won ni lo o to le ma le furu koko lodo awon ti yin e le ma le furu gege lodo awon ti yin amo n to sele lana ah okay to bi je pe kini kan o le se kini kan fomo otodo ti e won ni so yi pada ni o yi pada tori baba sa bebe soke nigba agba won ni bi pelebe bayi ohun na ni o ma fi lele o nitori idi eyi Alhaji Atiku Abubakar edeyin ni bi asan gbonu oro lori egbe oselu People's Democratic Party be ba ni un se e lo pa kiti mole amo sibe sibe won ni ago na ni ma dadi egbe yin nja ti gbo ninu we royin the nation to jade laaro toni lana ana won ni ipade awon agbagba are orilede yi kan atare orilede yi lowo lowo won fi oju kanju o won fi ikun lukun won jo ni oro ajosopo lori awon kankankan to duro gege bi okun to fe ma fa esin ese esin to fe ma fa alafa pada seyin ninu ipade ohun ti won so wi pe are nigba kan ri lorilede Nigeria awon nbe inu we royin the nation to jade laaro otuni ibe ni ke ti lo mu ke ka lakagbadun nje ti gbo ninu iwe royin ile eko Unilag eko se koko eko se pataki ma ba won si nbe nibi ti won tin so wi pe education is a scam ra ra o Unilag law faculty money new dean as won ti fun won ni oga tutun ojogbon oye wumi na ni won so wi pe won wa gbapo leyin ojogbon sunny inu we royin the nation lo wa laaro tuni faculty of law university of lagos Unilag ile eko to lami laka to gbaju gbaja bo ba dele bi won ni ah are you a product of awon molautek ni maso be when it comes to awon orisirisi ilu na lo je wipe ile eko yi awon eyan ma pera won mo awon to ti la mi laka kole lumare oba ko je ka wa na ori daada se ninu aye ta wa yi o won ni olori gboro wa ni bi gbogbo ni ibi en to ba si wa je olori olode ni ma so lori awon ode eni to ba je olori ogun na ni ma so lori awon omo ogun won ni nibi oro eto eko awon ti won ba je ojogbon ojogbon na ni won ma le waju fun ra won ojogbon Abiola Sunny ni won so wi pe awon ti je oga agba tele ri leka toro eto eko yi o SAN to professor Adejoke Oyewumi Abiola Sunny SAN opo a se gbosa gbosa to po fun yin o tori wi pe awon oye yi eyan ki ba nle nle gege bi ogun lowo baba re ju education ti o relate awon mejeji papo lo amo be eyan ba wa ka alaka aka yege ohun na o tun le fogun e sile ju saki omo ojogbon lagbaja lagbaja ni won ni leyin ti ojogbon Abiola Sunny SAN ti won gbese ohun sile o wa tun bo sowo ojogbon Adejoke Oyewumi obirin won fa koyo lasiko ta wa yi ni o won ni won wo ise gangan gege bi eni agbase bayi ojo kini ninu osu kejo odun 2026 ta wa yi na ni ojogbon Oyewumi ni won di oga agba adari ogun e ka le ni eji eta erin o pe ogun ti won je dean of the faculty ni ile eko ohun ti won tun wa tagbon.

0: lolu
1: na olaju de olaju lo je ka gbagbe gbogbo asa wa lo gba ka gbagbe ile lo je ka gbagbe opoloko e kan olaju o lo sele ti orisise nkan to fi nwaye ni bi ti oni ko ti wale 103.5 FM Radio 1 lewa e ma fi igba kankan yi kuro e ka lesa e ka lema e ka le gbogbo eyin egbon e ka le gbogbo eyin aburo e ka le eyin ara le e ka le eyin ore e ka le eyin ehe ore ni igba keji na emi so biruku e ka le le kan si e ka le ni gbogbo bi ti e tin gbo wa 103.5 FM lewa oda ti le o ba ti isu lodo yin tori eyin te ngbo wa loki okun te wa lori Radio Garden app aro ni osan ni yaleta ni ibi kibi igba ko igba to ba wu ko je lodo yin mo ki yin lodo yin e ku dede wo yi se alaafia oni mo ba yin to alaafia ara wa nkan ko di fi afia mo wa lowo 103.5 FM le wa le kan si o Radio 1 lo nje be eto wa asha ati ise nibi ta tin soro nipa asha ile wa ti ilu wa ti le wa ibi ta bara wa boya ibi to bi wa si ni abi bi to ye pa kan ti e fese rin debe a de wa nbe awon kini nkan ton se nibe kini asa won kini se won kini wa si won kini nkan ta mo nipa e asa na ni awon nkan ton se ni ilu kan idalu ni ise won awon nkan ton se nbe na ni asa won bo oni won se nwu si kini awon nkan ton se isowo je won ni awon kokan ni eyin gogo fura yin kini asa kini se eyi ton wu ninu ile titin kile yin gogo mo nipa ibi te ti jade wa kile mo nipa ibi te ngbe kile mo nipa ibi te tin sise kile mo nipa ibi te tin ta oja awon asa kan wa awon ise kan wa to ba ti ni pe asa leleyi o di dandan bawo ni won se nse bawo la wa gan se wu asi 103.5 FM Radio 1 eyi la nso ni ibi ni abala bi te yin ba ti ba soro la mama a ma ni awon alejo ta ma mu won wa pe o da alejo wa eyi kini nkan to wa lodo titi yin won so nipa titi odo won won so nipa awon nkan kan ta won se lodo won awon asa kan na wa to je pe won se papa julo pe awon ti e ni awon oro abi won ni awon odun ko kan to won se ewo na ni odun yi te yin se lodo ti gbogbo awon eleyi be ati be lo ati pe ni abala bi a nko ara wa ni awon iwa tori pe yoruba ni wa yoruba de ni asa won ni awon ise ise wa kini igbeyawo orisisi nkan lo wa ninu iwa yoruba lo wa ninu asa won lo wa ninu ise won awon kan o n le yi ta wa na ngbe ta n yona na ewo ta gbe wa sori afefe ateyi teyin na fun wa gbogbo e ba se regi ara won mi o gbagbe o mo ma mu fun wa ni ose to koja amurele pe eni to ba ti gba amurele mi ni oni o di dandan ko gba ebun ki wa ni amurele na mo n bo e ka asale le kan se se alaafia oun na le wa abala meji o ni asa ti se oun ni o pin si abala akoko lati ma soro nipa asa boya alejo wa oun la ni nibi ti won so fun wa nipa awon nkan ti won se lodo won lele bo se ri bo se ri bo se lele ta jo soro ninu bi ati pe eyin na te wa nule e le pe won lati ba won soro boya ati lele eyin gan ti wa fe pe abe ti e pe boda lori eto asa ti se mo fẹ ko se pe mi le ma ba soro loni bo se lo de abala keji lati mu owe ta tin pari owe ati pe awon alokan to wa ninu alo aye atijo awon alo ijapa ati yan nibo lo sisi ati ase to nko kere lo sisi eyi te ti gbo eyi te ranti abi ta lo ma ba mi so alo titi ijapa ati alakara ni asale awon orin to wa nnu e to ko wa logbon yen ohun ni orin te ma ko fun wa ni abala keji yen lẹyìn tí ẹ bá ti múwò tẹ parí ẹ wá kọ orí nǹkan fún wa lè bá dẹ kí àwọn tó wà níbi èyí ń jẹ ká máa fi máa kọ wọn ká lè mọ pé àwọn nǹkan kan wà tá a gbàgbé àwọn nǹkan wà tá a gbàgbé tá a fi ń tẹ̀ síwájú àti pé gbogbo àwọn ọmọ pátápátá níbi tí wọn bá wà àwọn náà ń gbọ pàápàá àsìkò tá a wà yìí àsìkò tó yẹ pé wọn ti wà ní ní wọn wà lọlídé wọn ń sinmi lọwọlọwọ ni àwọn náà mo máa gbọ́ wọn mọ̀ pé àwọn àṣà ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe lílé oh daddy my teacher said olùkọ́ mi sọ pé wọ́n á máa rántí pé wọ́n á tún máa fẹ́lẹ́ máa fi rántí pé dádì mi sọ báyìí mọ́mì mi sọ báyìí bí ó ṣe wà ní abala yẹn ni a fi ń kọ́ ara wa ní ọgbọ́n à ń kọ́ ẹ̀kọ́ àjọ ń bára wa tẹ̀ síwájú ni tó nọ́mbà tẹ máa lò láti fi pè wá láti bá a dá sí ètò 0704 700 3341 0704 7003341. Pose flashing la leyo. 0704 700 3341 0704 700 3341 Number talu o ni ojo ko te ma gba koja lati ba so ni asale o na ni won pada bo

0: ẹgbẹ́
1: aihuwa bi ara ẹgbẹ́ o le jẹ ke bi o pa e nitori pe gbẹ lo wa iwo ogbede won awon ogbo ti e o wa fe belong kene ko ti e le gbiyanju wi pe I say I say.
0: Ibo ta de ma si e.
1: Fi wora won te fi ma blend po. Anywhere you go. Ebi e ba wa ka se bi won. Tori wi pe idalu ohun ni iselu.
0: Bene.
1: Be eh. Bayi la nse nle wa.
0: Ewo ibo mi ni.
1: Inu le ti yin won le wo bata wo yara lati ita ma bo ki won wo wo yara sireti. Nile todo ti wa bata yin o gbodo denu ona gbi kan ninu awon ile leyin pe tin bo e bo kan le be ba nilo lati wo mi
0: e wo mi se ba ti wonu ile
1: e wo sokis sese yi awon le bi kan wa no be ti ba le eleyin je iya le ile o gbodo tun se ah yoruba makari lasha o
0: yoruba lasha be na ni won ni se
1: won ni o ti ba le ile ki je iya le ile o gbodo se ibi ti won ba ti se yangban yangban ni ma dale o iyale ile to ba wa se ru e a se po fe sora e lenu iyale ile to ba dana ru e a se po fe yora e loye iyale ile to je to ba tun lo se ru e a se po loruko mi tarata ti gbogbo wa mo pe yo ma je obe ti ba le ile je
0: iyale ile o podo se
1: o si silu to wa si o lasha ba won ko se ma so pe awon baba nla wa jagun debi la won ko ma wi pe omo ologbe wa dele yi omo oloje nwa e awon ko ma pe owo lo so wa da bayi awon ko ma pe won ogbin ta wa ngbin lo je ki ilu wa o ma po si oto oto ni o eyin o ri npile ko bi te wa ni se ri adugo ti won pe magodo teyin ma npe magodo abi un to ba wu ke ma pe ni gbogbo ojo aiku nigba yen nigba ase nigba ise ise wa won yi gunyan be gbogbo ojo so ojo simi e gbodo gbo podo
0: magun odo
1: e ti gbodo gbo po olo
0: magun odo
1: awon se ni se pe ojo kejo olohun ya soto ka fi ma simi
0: be ni
1: magodo keni kan wa ni ayun ti won yi se ilu kan wa le yoruba ani won tun won je oka o amo bi won tin je oka to won ni eniko gbodo si shop ko wa ni un to won awon omo ilu ti mo so e mo tin mora won won wa leko won ta oka be ba dodo won amala to amala dudu to da ju odo won le ti fe je sugbon ni ilu bi ti won ti bi won won o bi omo kokon daada won o bi alejo kan to ko wa dana po un ta amala ninu ilu ta won nle yo bayi ni nle karo ojire o ma ni di kan pataki to fi de wo ya ba wa ni eje ase bi won tin se won ni eje aba won se
0: nkan ton ba nse
1: ajoji ki moju le
0: pa pa julo ta ba so pe awa ti gba esin elesi kan leleyi elesi kan ni keji elesi kan ni keta gbogbo a jo nse ni gbogbo a patapata ninu ebi kokan ninu idile kokan ta ti jade wa meta ni ta e ba re ni to nse esin abalaye ere ni to nse titi muslimi be na le ere ni to nse ti christiani barawaja be la barawa yodi ta ba barawa yodi se ri pe ani jomo baba kan be la ani jomo iya mo a tuka ni sugbon sibe a mura wa gege bi eyo kan gege bi osusu owo ati mo teyi fo yi ati mo ton fo hun onikaluku ti mo wa ara won ti mo pe bayi ni sugbon sibe a jo nse ni a jo nduro ni a jo nje ni a jo mu ni dakan yato pe eleyi lagbaja ni eyi ta medu ni tori pe ta ba wo ta wo jile a ri pe gbogbo e patata lo nsise papo isowo pe o lo yato awon nkan to ma pe loro a e siwo pa wa lo nsi oju o fe lo ma se asoro kilode won bere pe kilo je tele kilo je yo debe
2: tele
0: to wa se nkan to ma ni o da kini mo ti duro mo ti gba adura eyin na e ran ti pe nigba ti awon omo eyin Christi gan lo ba o ni e fi ti kesari e fi fun kesari won ba duro ni duro pe ara ti leyin na se baba eyin ile na e wa pelu wa na ki lo sele gangan
1: de mama mi si oro meji po Asha ise todo yin todo won ajo fe so lale eto ni
0: o yato
1: se won ma ngbe sibe se won igbe sibe se won ma nse se won ki se ele ibo ni there are things they call dust.
0: Doctrine.
1: Don't
0: the do's and don't
1: ele se leyi nle ti wa e ma do wo nle tawa o ele wo eleyi nle ti yin e ma wa wo lodo ti wa o awa ma nje nkan bayi nle ti wa e wo ni lode ti wa loko wa kan ni o awon omo orilede Nigeria ti won ki ise ya Yoruba won ise ya Hausa Middle Belt ni won awon ki jegbin won si gba oko ogede ti wa won fe ro atawon oko mi awon ki si jegbin koda awon ki egbin o tun yato si Yoruba won ki ko si un te be fi se won ni ba yin egbin ko si un te fe fi be won won ni ba yin sagbin gba to wa to arin kan won ri pe ki lo ma nse ogbeni yi ki ma daruko e ki loruko o boya abule won gba na osara lo nje osara la ma npe baba na o mo ruko won amo rara won wa ni ni odo tawa ko o le mu wa fi yo ba so be lo wa di pe laaro ojo ton ba ti fe lo ro oko awon agbegbe yen
0: wa
1: ti yo eyan meji papa tori pe awon ma nji ni kutukutu lo ro oko igbe idaji a si ma po
0: igbe to tutu si mu
1: apa won ba ti nji lo won ba ti wa ri won o tun ni fenu so feni to tele won
0: pe o ni ko
1: pe ohun re rara wa wa mu okuta sodo pe an wa fi ada won sa okuta yen cha cha cha eni to je eyan temi eleje mi ede mi ti mo ohun ton so sugbon won ni so pe e wa mu gun ashamani abalaye won mani be la won mo won ti mo mo ti won si wa je ogba ti wa nisin na sin se
0: tele bo won fi ko won
1: be ni mo mo pe ba se kini yi nkan bayi lo ma nsele o
0: odidondo ka fi oro ile ka fi le omo lowo ka fi ko won ni nkan ta ba nse ninu ile ti a fi han mo iru e o ma parun
1: iye so fun e so fun mo gbo mo so eni o ma je ka eyin eni o ma mu ko yan gan
0: eni ki lo sele to fi ni
1: ko ma mo pe
0: ki le de
1: abi ni bi ile yo e mo abi ni bi
0: o ba le ni
1: abi eni ko meki ti o ma je yan alaye wo le be so fun mo lesa o ma je wo oranwo
0: omo ekiti ti o je yan o didi mu lara
1: eni pe
0: o da mi o fe je ni
1: wo oranwo yo buru si
0: abi eni ke yan ma je sapa
1: eni ke gba o ma je lafo eni ka wori o ma je je ba tutu pelu gure ta mo be obe to je e mo eduwe koko koko lo nje be koko la wori ma pe eduwe koko that is the omunu awon omo to sese nbo ninu e to ro daada yen won fi se efo elegusi eba ton te lana inu ewe lo ma tun ko si special eba ni o eba to wa medicinal ni o keyan ko wa ni ma je
0: 0704 700 3341
1: okay
0: 0704 700 3341
1: Ewo
0: to ba di ose yi ti o nbo lagba Olorun ba a ni alejo to ma wa lati ba wa soro lori awon nkan to npe ni asha nigba to ba ti kan titi ese ijosin won bon se nse nkan won to ba ni oro yi oro wa ni ma tu wo ni a ma so nipa titi korodu ti korodu ba ti ma se nkan se ijo to ma se korodu agba ni abi to ma se iduku ta ba tin gbo ta ba tin gbo la ma n gbe wa sori afefe ta won gan soro nipa e ni gbogbo
1: ogba ogba korodu oga e ma fi korodu sere nítorí pé ò kí ń ṣọmi ìkú ni o nítorí pé ọmọ ọgá ni wọn. Everybody korodu ọgá.
0: Wọ́n ní táwọn bá ti ń ṣe táwọn ẹ má jáde ó máa láwọn ọjọ́ tó máa ní ẹ má jáde obìnrin pàápàá má jáde ìséde wà. Ara ọjà
1: ọkùnrin tẹsẹ̀ òsún múlẹ̀ dáadáa mí ìgbọ̀n ayá ayá go along.
0: Ara ọjà apajà lónìí lọ sọ́jà o. Ẹ̀yin ò ṣe sọ fara ọjà nígbà míì tó yẹ pé kò ń ṣe póró owó àbí nǹkan kan kọ́ sọ pé àwọn pajà lónìí kẹ́ni kí lóde mo fẹ́ ra aṣọ kí lóde tẹ̀ fi sí ṣọ́ọ̀bù yín ẹ̀yin ṣe ń gbà á fún wọn. Ara àṣà àti tiwọn ni o ìṣe tí wọ́n ṣe lọ́dọ̀ tiwọn ni tó bá di ọjọ́ báyìí a máa pajà. Bóyá wọ́n fẹ́ ṣàdúrà ni bóyá wọ́n fẹ́ ṣe ìwúre sínú ọjà wọn ni ìkọ̀kanu méjèèjì wọ́n máa ń láwọn ọjọ́ kan tó yẹ pé ní ago báyìí sago báyìí ní sí ṣọ́ọ̀bù. Ẹ̀yin ò ṣe wọ́bẹ̀ pé tẹ́ di ago tẹ́ ẹ fẹ́ rajà yẹn gangan òun nìkan ṣe. Ó dà á pé 0704-700-3341 ojú òpó yìí ṣí sílẹ̀ o. Ojú òpó yìí ó ṣí sílẹ̀ fún wa láti pè ẹni tó pè wá òde. Hello. Hello ẹ kaalẹ́ o. Ẹ kaalẹ́ sà. Ẹ bá yí ètò ní Ọlọ́run ló ń tò ẹ bá yí rédíò yín yẹn sílẹ̀ ẹjọ́.
2: Ẹ
0: rọ sà. Hello à ń gbọ́ yín o. Hello à ń gbọ́ yín kí lorúkọ yín láti bolẹ̀ tí ń pè wá. Ètò ni Ọlọ́run ọba ló ń tò. Ìyá Ayọ̀ ẹ mà kaalẹ́ gbogbo ará kò dùn kọ́.
2: Níbẹ̀ ṣe súnmọ́ fún gbà pé tọ́mọ́ náà fẹ́ ṣòro ní orí bàbá ńlá fẹ́ tó lè kọjá níbẹ̀. Wọ́n á ti sọ fún un ọgbẹ́ wọn á ti sọ wọ́n máa ti ń sọ ahead like 1 month ahead.
1: Ó tó ti
2: báyìí wọ́n máa ṣe báyìí báyìí. Wọ́n dà máa kí so it. Àwọn custom tó wà lọ́nà kan tọ́jà gèjì wọ́n náà máa ń kí so it. Ìyẹn kìíní èkejì jẹlẹgẹ. Wọ́n máa ń gbégbé ẹ̀dẹ́lẹ́gbẹ̀ wa. It's a very good festival. I do joking. I don't even get angry. Àtàwọn bàbá wa tó fi bí wa lọ́wọ́ wọn lọ́wọ́ ìtọ́nú yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Nǹkan bá ti fẹ́ sọdún gẹ̀lẹ́gẹ́ yẹn gbogbo tó ti ṣẹlẹ̀ láti di ọgbọ̀n ọdún sẹ́yìn. Wọ́n máa ṣèwá fi wá ṣe nǹkan ìbílẹ̀ tó máa fi ṣe àṣà.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Tó máa fi ṣe dígbà tí wọ́n ń ṣe àgbẹ̀gbọ́ọ̀lù. Àwọn ìṣà méjèèjì yẹn a ò fi ṣeré lọ́dọ̀ wa rárá.
1: Ẹ ṣeun pọ̀.
2: A máa ń mú wọn lọ́dún kan wá lọ́wọ́ ìgbẹ̀lẹ̀jẹ́.
1: Ó
2: máa ń gbé ètò gidi kan. Àwọn ọmọ ìgbé òde pé lókun tó gbé wọn lọ́wọ́
1: díẹ̀díẹ̀
2: pẹ̀lú àṣà. Ọlọ́wà á dẹ̀ ti pẹ̀ fún ọ̀nà ṣe. Àṣà tó bẹ̀rẹ̀ tó kí n ṣàṣà tó ń ṣe àṣà tó ń pa wọn lára. Àṣà tó máa fi ní ìtẹ̀síwájú ìdúró. Ọlọ́wà á kọ́ àmọ́ ṣe mọ́ bá yín bọ̀ máa
1: pé. Ẹ ṣe púpọ̀.
0: Ẹ ṣeun.
1: Ṣé orí gẹ̀lẹ̀dẹ́ tí wọ́n ti ẹ̀ ti sọ yẹn? Gẹ̀lẹ̀dẹ́ tún ní ìbáwí nínú. O ní kí n ṣe ká wò ó.
0: Àwọn
1: ọ̀pẹ àtìsítà mi ọ̀ ń gbọ́ lọ.
0: Mo ti gbọ́ gẹ̀lẹ̀dẹ́ yẹn rí.
1: Gẹ̀lẹ̀dẹ́ wọ́n tún wọ́n máa wò pé kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tí ọmọ kan ti ṣẹ̀ tí wọ́n fẹ́ fi wọ́n máa sọ̀rọ̀ ibi tó ti wá bó ti ṣe jẹ́ ọmọ ìlú ni o wọ́n máa tún fi bá a wí. Ìyá ẹ̀ àwa máa ní ihun tó ṣe. Àwọn ọmọ kálukú á máa wá mọ̀ wọn ara wọn. Àwọn baálé ilé á máa mọ̀ wọn ara wọn. Ìyàwó ilé ò ní tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀. Àwọn ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́ ò ní dalẹ̀ ara wọn. Kí wọ́n má bàa jẹ́ pé ọdún tí gẹ̀lẹ̀dẹ́ bá máa jáde ẹ̀fẹ̀ ni alẹ́ ẹ̀fẹ̀ ẹ̀fẹ̀ náì.
0: Àṣírí á wá máa tún lọ́kọ̀ ọ̀kan méjèèjì. Wọ́n máa fi lù gẹ́gẹ́. Wọ́n máa fi lù wọ́n máa fi sọ̀rọ̀.
1: Ẹ̀rù ò sí ń bá ẹ̀fẹ̀. eruki ba efe a so bayi ni a so olorun a ma gbo a pa gbada e mora ko tete ma lo nitori e o je pe laye igba yin awon baba wa o je ikilo fun won pe bo ba ti koja yi e lo ti efe nbo o ko lo mo ma ko omo ibaso yi to lo ji koko ni koko yi to mu to wo obirin olobirin o to ba ti so ikan bayi ogoji lo ma keko nbe
0: lo ma tele Ewo 103.5 FM 0704 700 3341 0704 700 3341 ati bu awon omo to wa nbe so tin ye wa bayi tori ta ba nsoro pe awon kan se oro ni adugo titi won ni ile kan oro yi ni won se egun yi ara nkan ta nse ni ododun ni gbogbo wa negun to njade ninu ile kokan sugbon looto esin ogba mi laye esin titi awon kokan seyin sugbon won ma nso fun awon eyan kan pe nkan kan wa te nse leyin lo le
1: leni amulela lamije lo ka bi esi ade ape lori bata ape lese ese oba je ko pe ka bi esi oni tire oba tajudin isola odubiyi aku oriri oba tuntun oba mufuta o adesina are musa lami oni guru tuntun ti guru land egun wa nta o wa ni aburo mi ko to nbo lati ile ise ibi to tin sise ile ifowo pamo a wa ni a kilo de to wa si agbolele ni o o ni won so pe egun ma jade fun iyawo agba kan to ti salize
0: o wa fe woran
1: ti won ti soku ti won usually se remembrance e pe won egun ma jade a ki wa ni ti e bi lo ah rara o iyawo eni kan la ba pe ni iyawo esin o pelu ba rara o abi ti yen ko oni experience ye o ma wa lori ohun ni gbogbo igba to mu ba si lori lede yi oni se phone ta won ma ni leyin bi ka won sare bi ki won so awon ede kan ko je pe awon ede awon ma wo pa iru oro wo lo so yi
0: a ma wa tumo ka
1: won ma wa itumo e orisirisi awon nkan ta won mo nipa e tori pe gbogbo lewe lo nbere nipa asa gbogbo ilewe lo nko awon mo ni eko asa
0: ba pa julo lo
1: ko ijoba nso pe asa wa to de tourism e mo pe asa wa ni
0: ko seni to mo
1: e mo wi pe un ta ba ta ni lo nje ki oro aje aje o tun ma gba pa be yen wole ni
0: beni eni to ba 30 eni ba 30 sile to gbo nkan ta so ni ose to koja a soro lori tourism nipa ka ma rin rin ajo kaakiri kaakiri kini awon nkan to le gbe oro aje wa to tun le gbe larugo
1: awon kan wa lori
0: ibu ninu ilu ninu bi ta wa gan
1: awon kan wa lori the United Kingdom lowo ope alaleje ta ti wa ni bi ata a le o
0: awon bi to lo wo to lo wo
1: awon wa no gbe lo si be sa wa oda egungun le yo o wa lori le ki lo de to fi lo si be oyinbo lo wa
0: ki lele yi
1: eyin le ni nkan to to bayi banta bayi ashe nko bayi nijo to ba de ninu ile ijo sin won esin to ba won ko ma sin ani I'm a Londoner I've been to London I've been to Manchester I've been to Canada tourism ashawa tele bo fi ton pe ni tourism ani re ajo eje a lo bayi ka tun gba bi ta ba de bi bayi won ni je abota a kokko ri nkan bayi o dabi idaraja a tun ri nkan bayi o dabi isese a tun wa ri nkan bayi abalaye
0: kini awon nkan te ni gongongongongong lodo tin papa awon elomi wa to se pe kini baba mi gbejo yi se ri awon kokan wa ti baba yin gbejo mi ni e lo ma se bo e ma si mi gbo awon kokan wa ta ni ninu ile wa te pe awon nkan yi je nkan ti awon eyan n wa pe tin ba ri kini yi won ti e n kowo le igba mi wa ni oda awon to ni da e je ki gbogbo aka pejo won ba gbe wa won ba ma wo pe eh kini irele ai mo ye foran ta ni ninu le awon television aye atijo awon bi sunlu eh eh awon television pe ka wo ka fa e ti mo eyi ta ma pa loju de to da bi eni to ba ti yo gbogbo ala mo ba se ma nto ko ba le duro ta wo bi wo drop bayi eh to ba ti di o bayi amo ba se ma nto ko ba le duro tito eye gan ma te ma ndun mo wa ninu daada abi se titi phone ni orisisi nkan ta ni ta ti junu le keke ko wulo se ri loke okun awon ma nkojo si museum titi won ni awon museum kan wa bi awon bi kan wa nje omo ti yin gan te lo si museum ri e mo bi ton ko awon kan isi e jade ta won ba jade ton lo ri si museum ton lo wo kini awon nkan to wa nbe awon okuta pe pe pe kelebe kelebe kelebe kan wa nbe to ye pe wa ma bere pe awon okuta wa ma gba ah okuta yi o lagbaja lo kokori ni orun kini kan kini ah okuta laso be ni okuta yen wa nbe orisisi nkan bata ti oba wo iru awon bata to wo kan to de ti pe won se nworu awon bata kan sin o wa nbe ade oba wa kaakiri kaakiri ibe won ma ti fi awon orisisi ilu to wa nilu kokan awon ilu to nlu to je pe te ba fe ko joro ilu te ma lu te ba fe ko ro ilu te ma lu be se ma joko wa nbe wa ma gbo awon eleyi iru ile ton ma n gbe ile ahere ni ile won o gbojo gaju bayi lo orisisi oni asa wa ni ise wa orisisi nkan la ni papa julo nile adulawo mo gbosuba fun gbogbo omo Africa be mo wa pada gbosuba fun eyan omo Yoruba jake riado ku se takun takun e je ka wa lo si ilu Ibadan ninu ose eleyi ti o koja lati bi ose bi meji ni won tin polongo igba ti kabiyesi jade oba Olubadan ti Ibadan kabiyesi Rashid
1: senator
0: ma je n lo si senator e ja gbe senator yen kuro e ja fi kabiyesi si tori kabiyesi tuju senator lo Rashid Ladoja Adewole kabiyesi o ka ge kupe lori ki bata pe lese iruke ko do kini igba ti mo kokko ri baba lori social media to so mo ni kilo day ololu igbogbo ala mo awa go igba ta de lu Ibadan ilu bi ti mo ti jade ti mo ti wa ti mo ti wa kin to de Ibadan ka te so pe won ma nse awon nse awon nse awon ebo won ti nse gbogbo ala mo pa won lori sisi won ni awon ko ton se ati mo fun won ade Ibadan won gbo ah ololu what is ololu kilo nje be waiting that they call ololu awa le se ka ma bere ibere won de la aye ni o eh won so itan titi ajagbe mo keferi ni agbegbe someli pe adugbo mi re awa ra jasin e ma gba bi koja orisisi kan lo sele emi lo sugbon sibe nko ohun na de mo fun won pe o da ma de sumo pa bi o fi owo fun lowo won se ko to asiko to ba ma jade ai lo le ewe o to ba je pe on lo si agodi gate awa ta wa la agodi gate a ni lo to ba je so meli lo ma gba koja an ni koja o oloja o ni si oja nigba to ba ma koja tori wa so fu wa ni wa ni ah awa ma bere bere o ah ki lo sele why there's igba ko o there's kini ko to ba ti le so to ba ti salaye ti eni ko gbenu edake ma wa nkan ti o so mi ani ma wa di fifin di koko kilo mu aka olorun ma ja riri kuri to ma ni ago meji la loro ma ke ni code obin o gbodo se kini ko gbodo lohun jade ko se dodo ko jade ma jade sori to ba duro soju window nilu kilu ni awon ibi ton ba loro wa te ba duro soju ferese e ma tanna o ma gbo orun awa wo pe kini kilo nsele ko se nkan to je nkan to ye mi ati tin ti won ni e bi afile egun yo oni ta lo wa labe eku ko ba je baba eni o gbodo so mo ri baba mi nigba to gbe wo laye ko tenu e jade a gbodo fi owo ara orun la ma npe won tori a mo ta lo wa nbe baba de mo a le so pe broda lagbaja lo gbe ko gbodo tenu wa jade owo wa ni ko wa so fun wa pe ele wa ni ah ki le sele igba temi gan wo mo ni ah ki lo de ati mo kini tipe na ko ye kan te tun ma soro ta lo tun fa ma sese ma wa gbe na woju ase temi ye mi lu won fi soro se te amo idi ta fi nso ile tori pa mo pe social media ati gbaye kan ka mo le ka ju sori e fe ka mo le ka ju sori e fe ka mo le ka ju sori e fe awa mo yi to ye ka bowo fun ati ti o ye ka bowo fun bi alufa ajo ba so ninu le a ma ju sori social media pa alufa so bo je maamu gan lo rora si so mo loruko jeje pe mi fe ki gbogbo eyan mo pe mo so mo loruko lori kan ma ma so pe mo dagba to le mu tun bimo a ma ju sibe pe a ma ri baba yi leyin to ti darugbe o ma tun si papa bimo o ma se ko mo loruko ki lo sele nkan ta ba pe ni oro ta ba pe ni nkan ibile to ba ni won o kin ju sori fon e ma ju to ba ni won o kin lo be e ma wa die ko kan yin lati ti ojo talaye bi baye ni a si nbe bo se nse nkan ti won ni ke je kan sese ewo ni ka wa ko gbugbu ara adugbo ka ko won si yoyo arabirin tiktoker yi mo mo pe mo ni awon eyan lotun ro si ibu eyin te wa nule to se pe o wu yin lati ni jenka kin le gbe jade kemi na le lo sibe kin lo mu mo po tin lokan yin pe bawo ah mba de lo sibe kin lo wo kemi na ju sita o ogbo eyan ni eyi to sele yi o fi je ari kogbon olorun ma ja kogbon ko ma sele si wa ton ka to gbon e je ka wa so fun yin pe awon to nso pe eni ta an wi ti ku rara o ko sha lai si o si wa arabirin si wa ko si nkan kan ti o se won ti se gbogbo otutu to ye kan se fun won ti se oro to ye kan se fun iya e fun ra re lo fa niun o wa so di omo kini kan o na ni o ma pada se oko iya e si tabi omo ojo mejo
3: oko ra e na si yodo
0: iyo
3: omo to ko iya e jade oko ra e si yodo
0: se bi won ba titi e oni igba ton ba ti fa fe se ton ba ti fe se lolu ko ma kuro olu mo ni ta lo n kuro olu ko ti e kuro ifosun mefa ko ti e kokko sere lo sibi ti won ti roju e wa kokko sere lo bo ba ma disguise ni ko disguise ko ti e kokko se kuro ladugo olorun ma ja rogun akoba tori o se nse keyan ko ma lo loju titi keyan ko fo leti iwa e pe iwo ah 103.5 fm 0704 700 3341 eni kankan re ni ninu le ni pe ha mo gbo won rin rin lale lo labo rara 0704 ibi to ka mi lara de tori nkan ta nso lojojumo tiru arabirin yi to ba se po ngbo wa lori radio 103.5 fm ati mo pe ati nso lati odun to koja ta ti bere eto yi lati nso lori asa ti se pe awon nkan kan ton ba ni won se ladugbo wa ton ba ni ma de be ni o ton ba ni ma tebe ni o ton ba wa ninu ile wa ton ba ni omi to wa nbi o gbodo gbe o gbodo mama mu mama fo okan ati gbe orisisi itan nigba ta wa de ibadan ta n dagba pe awon kan bayi lo n sele igba kan wa ti olooru jade to n pada bo nu ile omo eyi to ba nife ju o leni to sare lo pade e loju ona omo to nife ju lo sare lo padi e be o de ti gbo nkan to ba padi e to ba se npada bo to ba padi e
4: oh my lord
0: ah eyi to nife ju nigba yen o lo padi e
4: ore ti gbe
0: ogbon odun te o ti pe omo lo padi e lo to
4: koni nkan meji to ma se ilu palu dani gan gan gan gan gan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan be ni po palu dani
0: o si nkan meji to le se omo nlo o gbe ko nje lo ibora orun ri
4: e wa ni ko ma wa sele si ajiji ah ah ejo ka ma dupe ni to wa laye eh
1: omo oba ni omo oba ni omo oba ni oba ni mode oba ni mode omo tagbata omo le kole mode ndera won ah ah mode ndera won e de nbere ajoji loba ele o baba mi abi laran
5: 103.5 FM 0704 700 3341 0704 700 3341
1: ẹyin kọ lẹ ni un ti won se e o mo nipa e ki le fe lo wo si won o pe yin be e be je akorin ta lo pe
4: baba ti e pe yan ni be pe ma bo ko wa woran duro si bi to duro si won tu wa ni o ma pe won ni obirin o gbodo jade ni odun to koja nje e mo pa arabirin o gbianju e o gbianju e o gbianju ati kale ko ri se o lo se wa pada wa lo ninu odun ta wa 2026 lati wa mura bi okunrin o wa ju sibe o wa so po olodure ni sokoto sokoto otibo
1: eni yo ba ni eni ti won ba ti fi ori e fo agbon ki ba won je ka ma so pe tori pe nikan so pe ko si un ti o ma sele so ti mo mo ti e sibe to ro mo lomo la ran
4: ni se de toru toru
1: so ti mu yawo e lo tororo obirin na ni ko ma de be so ti ni ki mommy ohun lo wo wa eh tori pe eni ti o lo ki ide se mommy ti e ti lo wo e je ma je ki won fi awon ohun ti o si kan ah
0: o de se nse ko se pe okan lo ko soro pe iro ni ko le sele ko je pe ohun eh won iro ni ko le sele je ki n lo sibe ngba na ki n lo se se di mo fe trend iwon ba ni trending mo o mo fe trend iwon ba ni o olodun ja trend si rere ah omo yi ma de trend o ma ti de lo igbo o de ti trend ah olodun ma ja trend si ibi olodun ma ja trend si ibanuje amen jeje mo joko iyan le lomi tun gbe ko mi loju ara awon kankan na ni asabi kan na ni ni owo ale iko si bo se le iko si bi
1: ni o wa ti fa kara pa amala
0: to wa ti fa kara pa amala igba wo ni oni fi yan pesu se bi su ti e ni mejeje ara e na ni
1: si mara won lo
0: elomi a fi po je yan de yi to ko si ami e wo 0704 700 3341 kini asa kini ise ti todo yin kini nkan te yin se lodo yin te fe lati je ki a omo pa e te ti e ba wa so ni asale ki le ri si oro yi ni asale amurele wa ni ose to